0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya go hospital.
0: Santé len kërëm len.
1: Bo jogé sëkkal.
0: Di lu ci wat nañ ci jamm ak salam.
1: Ñan
0: bu jërëme suñu borom subhanahu wa taala.
1: Daam.
0: Amna mo dé maye wër ak wër lé. Ba ñu mëna del ci wat rek fi ni ci West Coast Radio 92.1. Alarba bu nek rek 6 o'clock ba 7 o'clock
1: algo bo ma firo
0: indi fini
1: bu la firo
0: bu am solo
1: hôpital
0: ci wali transport traffic
1: ay mani ma
0: dege traffic ci yoon bi ni ci yoon
1: ay mani boy
0: lañ bolé
1: ay ngé
0: ko don tefal nak Ibrahima Ndiaye so boja fi nek la jotali bi transport graphique may ñu sen nopa yokal ñu sen xel ben xel du xel kenn mën fuk ak ko daha ben wote
1: dam nak
0: ñu sen xalaat jap ci ñun
1: dal bu ba
0: li ñuy wax am lu mu def ci yeen
1: atta
0: ngeen ñu may no xelo ko
1: ma jukko
0: ko def xol
1: la
0: doom adama xela ko yobbu
1: niko
0: du xol moko yobbu xol day wañi ko defé nak
1: niko na yaay bi
0: bayile nak so jola bi fokk na tay jola lay lak xam wax tay ken du fi lak olof wa sosé jola rek Assalamu alaikum.
1: Nicola.
2: Assalamu alaikum. Mr. Ndiaye. Ma ngi nuyu staff West Coast yi. Ma ngi nuyu idée topa West Coast yi. Ma ngi nuyu suma boss moy Inspector General of Police ak deputy.
0: Waaw gëna buñ santé suñu prof subhanahu wa ta'ala ñu santa Orex nga xamné ñom ño dugal seen loxo ci mbir mi pe ñu mën ko diga de fi nekk ni ñu ni tamen ñu mëna tok fi mën ci waxtaan lu bare bare bare bare bare a Orex nak xam nga rek mo nekkon LTN ba pare ba pare rek Orex ñew tok fi nekk ni nak ñom ñokoy dépense kon kon nak ñu gërëm leen sant leen té di leen wax né rek Orex bureau Orex mom place yi bari nañ fi nekk pour ñu mëna am sen foil bi sen diw yi yépp fa nekk raxas moto grisat ko yépp am ci biir kon nak ko bëgg yoy rek mën nga daw Orex bu la gëna jégé su ko défé rek ñom itam ñu mën leena gëna jappalé nak ci sen traffic talk bi lé kon nak Mr. Bojang té la nay topic bi
2: OK Mr. Ndiaye tay dama bëgg ñu waxtal mbiri traffic signs because traffic sign dafa important trop ci tali bi so waxe traffic sign maybe c'est really mu neen fokk ne you know def ko neen ko def ci tali bi pour tali bi mu rafet dal waye nekkut lolu bobu traffic sign moy comme lum qualify de wax tali daf de waxtan ak driver because fofu so dege lo xamne traffic sign bi mo de waxtan ak driver because ñu duma gis sun tali dafa wara am traffic sign yu bari waye sun tali traffic sign yi manke nañ fofu lu wara lolu yenen place yi traffic sign yi mum fa waye driver yi ñoko tampon mu dama you wara replace traffic signs yi replace une ko dafa am yenen place yu xamne traffic sign sa nekut fa and lo xamne sa lolu sa dafa dangerous because mun na cause accident yu bari for example dama gis fi lum den de wax sleeping policy comme speed humps yi dama gis yu bari ci deka bi fi yo xamne signboard nekut fa lo xamne dafa gat lo xamne lolu dafa grave mun na cause a serious accident So képp ko xamné da nga bëgg defar sleeping policy, li nga wara def da nga wara try nga follow protocol si yu responsible tali nga binda si ñom, nga binda ko si police, nga binda ko si NRA, nga binda ko si National Transport Union. Da nga gis ñom dina na wax naka nga ko def, because luma day gis fi dama day gis tali yu bari gaay ni ngay ñew rek sampa sleeping police. Wow. So why bala nga sampa sleeping police bobu sa da nga wara sampa traffic sign the force. Da nga gis ne so defar sleeping policy driver si ak order rouge user si dinañ xam ne dafa am lu nekk suma kanam. Waaye lu daw yaram sa da nga gis ne yu bari niñ dee def sign ba léegi suñuy defar sleeping police yooyu ba léegi gars yi defarun sign yi boobu foofu. Loolu baaxut. So ma ngi ñaan autorités yi yoo xam ne ñoo responsable tali mooy ñun suñ boppa ñun police yi ak National Road Authority ak Transport Union nañ try ñu xool suñ tali bu baax pour ñu mun a am sign board yu bari si tali yi. Suñ tali bi dafa manqué sign board, dafa war a am sign board. Soo jógee OIC road bi fii yëpp sign board la, waaye xaw ma ndax da nga dee bàyyi sa xel. Yu bari dem neen driver yi ñoo ko tampon ba léegi yu war a responsible yu war a replace sign board yooyu replace suñ ko. Gis nga sign board dafa important trop, because sign board moom daf dee woon driver lan nga war a def oo war loo xam ne war loo koo def. Daf la dee jox instruction tamit, daf la dee jox information. So waaye yoo xam ne tali bi yoom ñoo laa moom moo laa jox information yooyu instruction yooyu boobu nekkut fa looy expect accident rek. Because for example su fekkee ne zebra crossing mooy sa kanam da nga war a am sign board mu ne la zebra crossing mu ngi sa kanam. Da ngaa gis yow soo gisee loolu li nga war a def, because loi bi lu mu wax mu ne soo gisee loolu da ngaa prépare sa boppa pour taxaw. Da ngaa wàññi sa tànka after nga prépare sa boppa pour taxaw. Weda nit mu fa oo nit nekkut fa. Yow once nga gis sign board boobu da ngaa prépare sa boppa. Waaye léegi su fekkee ne nga am zebra crossing sign board nekkut fa, driver bi naka la moo xamee ne zebra crossing moo at the end lan la moo def? Dina def emergency break si zebra crossing si boppam oo mu am accident. So ma ngi ñaan autorités yi police yi National Road authorities ak Transport Union nañ try ñu xool suñ tali bu baax. Place yoo foo xam ne dafa war a am sign board nañ try ñu def fa sign board. Place yoo xam ne sign board mu fa dafa yaaxu nañ try ñu replace ko. Da ngaa gis suñ tali dina nekk place boo xam ne place bu safe la.
0: Loolu mooy dégg Mr. Sañang waaye
2: Bojang
0: xam naa dinañ jàppante tuuti nag.
2: Ok.
0: Parce que da nga wax lu am solo.
2: Waaw.
0: Te loolu mooy suñu xuloo suñu diggante ak yéen. Ndax police kee baa bu toogee ak driver kee baa.
2: Waaw.
0: Ñu war a waxtaan ci yooyu. Dinañ waxtaan li tax ñu xuloo di xeex. Bojang.
2: Waaw.
0: Traffic sign board dafa important.
2: Trop.
0: Comme ni nga ko waxee. Réew moo dem sign board moo laa yóbbu. Soo fa xamul sax waaye sign board bi soo ko gisee rek. Dina am lu mu laaj lu mu def ci yow. Dafay mel ni ci dëkk boobu nga juddoo. Sign board bi foo ko fekk boo demee fii ba Sénégal, Guinée Bissau, Mali, Nigeria, ba Amérique sax soo taxawee sign board moom li moo indiqué ci Gambia loolu la nekk di indiqué feneen. Ba tax na soo ko xamee mokal ko bàyyi si xel dëkk boo dem soo toppee sign board da ngay dem. Kon li nga wax loolu mooy dëgg. Yoon bi li ci manqué bari na. God comme ni nga ko waxee ci sleeping police yooyu noonu war nañ am sign board bu dee benn 25 meter from there to the sleeping bon bi wala wala parisien levin bi fofu yepp war nañ am signboard bu lay indicate ni bo agé falé mayal nit ñi ñu romba bo agé falé defal ndanka because bom bang fa te so dalé mo na toj sa sa quartier bi sa button plate bi ci ron sadio bi tour yahoo kon def wara am lula koy jangal ne note ne den ko fa def rek pour defay safe nit ñi waye da nga wara safe moto bi tamen da ngay safe nit ñi fine waye da nga wara safe moto bi tamen ci condition bi ko wara safe moy da nga wara defal driver bi tablap mo gis goudi tamen be pare sax da fofu war nga ko peinture black and white nga gis ne soy ñew agine fi sleeping police la da nga mëna wañi sa tanka way so ñewé gis sleeping police bo amni defuñ fa ben peinture ah ñana ñi légué légué su goudé jolaay duñ dé gis dé
2: sérieux
0: waaw da xam nga né so démé rek ni ngay dalé rek mën na yaxa sama tuy sakatuma nak nit su fa jégué ni kon tabla yoyu dañ am jëri li tam mané police ak driver yi nak tabla yi dañ dé bolé ñu hulo lélé nga fekk ben area bo xamné bañ fa défon tabla no parking mot na 15 years or 20 years replace ñu ko amna driver bo xamné bi mo jang moto is modern it's not more than 5 years or 5 or 3 years or sax I few months bi mo train moto rek di jang xamuto ne fofu dafa nek no parking bo tay fe kana fa police bi rek taxaw na rek police bi fe ko fa ne ko jox ma sa driving license ak sa insurance xana xamulo ne fi no parking maybe no parking bobu non buñ ko faade bobu jodo maybe no parking bobu non buñ ko faade juduna way lanu moto xamuto ci yefi traffic dara te fofu nonu amul excuse ens police bi ne nako fi no parking mo fi nek du ko gis de way du ko meuna wait the same thing no waiting no stopping te yoy yep dafa wara waxal driver bi driver bo gis police bo gis warna fexe fonka xam yal lol ba nga xam ni suy tiyé ci nit ki digante mom ak yalla da fay xam ni ki tiyé nako ci lu ne suma right waye yow min tey te nga wara xamni diga fima taw ni man maro kon signboard bobu dej ko fa ñaan national road authorities ñung ko def nak ko ñung ci Transgambia bi ñu ngey def ñung ko def ñu ngey def waye fi ci capital bi mom amna yu ci bari banque na amna yu ci bari yo xamni say yu bari fi defar nañ ko tamen bo hole tamen soy dem ci arab ni ya ngay dem basé upwards yenen signboard yo xamni ñu ci yoon bi amut bula indicate ne fi ay nak ñofé jaar wala ay bay wala li té amna area yo xamni area poli nak yi ñu bari

0: moy mu xam signboard di driver signboard ak speed limit te dañ war a am speed limit ci yoon bi xam nañ ne resident area 25 kilometers per hour waaye sooy dugga dëkk bi dañ la ko war a jox dañ war a xam ne fii da nga war a 30 kilometers per hour bala ngay dugga dëkk bi nga waaji war nañoo am signboard boobu war nañoo am sax tabla yoo xam ne pour gan yi la ñu indiquer ne dëkk bi moo tudda Basse wala dëkk bi moo tudda Bansal yooyu yëpp dafa war a nekk ci yoon bi ko driver not xuloo ak client yi ci biir moto bi. But read sign boardam moo tax ñu wax always ne apprenti bi moo am solo ak client yi waaye driver bi dafa war a focus ci traffic bi ci sign boardam ci lépp loo xamante ne xelam war na ko koo may parce que am na yeneen yoo xam ne soo amul sign board sax waaye sa xel bi war naa maccoo ci yeneen yi nga xam ne fii de gisuma fi sign board waaye waroon na fee nekk parce que loolu tam da nga ko war a xamaale fii de sign board dëggala ne ko fi waaye waroon na fee nekk yow bi ko xalaatal sa boo pare loolu dara la leneen la tamit kon sa topic bi tey am na njëriñ lool te foog naa ne foofu dañ tey xaw a jàppante de parce que léeg ngeen ñëw ne dama sa lay fi sign board bi waaye suñ ne suñ leen drip tontee rek ne office ana sign board bi rek mer ngeen
1: loolu warta nekka gis nga sign board su nekkut fa kon daf police dafa war a nekk foofu waaye sign board nekkut fa police yi nekkut fa nga ñëw fekka moto foofu tiye ko non loolu warta nekka
0: waa ci duma deer yi
1: non warta nekk
0: ci duma deer yi ci nekk ci dëkk bi nag as far as man taxi driver la garage
1: ok waaye loolu warta nekk
0: waaye léeg-léeg da nga dégg sax police bu toog waxtaan ñu ngee ñëw taxaw rek nga yoon da nga jaar ci gannaaw moto bi dem na ko sa driving license
1: non loolu warta nekk sign board su fekkee ne plaza boo xam ne sign board mu fa waaye dafa dem ba si kanam sign board yi nga fa yow police yi nga nekk di liggéey foofu da ngaa mek soo ne nga inform sa kalifa yi ñu try ñu def foofu sign board because yow yaa xam ne yow yaa xam ban façon programme nga dee déj foofu parce que always da nga dee téye moto ñu ne la jusin sign board and dëgg la yow police officer da nga you know so da nga loolu moo tax lu ma wax always police da nga soo nekk di liggéey sa professionnalism bi ak sa fairness bi da nga ko war a wone police da nga ko war a wone driver su waxee su fekkee ne nga dem mu da nga ko fekk mu ngi taxaw nga wax ko warloo taxaw fii mu ne la waaye gis ma sign board wax ko waaw dëgg la sign board nekkut fii waaye nga bàyyi sa xel nga advise ko mu dem waaye warloo koo téye doo koo téye fawaat lu tax because sign board bi moo represent yow sa police boobu police yow police officer boobu yow soo yow nekkut fa sign board nekkut fa noo téye driver bi warloo koo def loolu fayawut because xam nga sign board si dafa am yeneen sign board bi yooyu soo ko neglecté fekkee ne defut ko lu mu wax police yi su ngi la téye dina la mun la jox fine o su fekkee na loo xam ne da nga la war a yóbbu court comme for example nga am sign board yoo xam ne speed limit sign board no enter sign board one way sign board no stopping sign board no parking xam nga yooyu daf la war a warloo koo def so yow soo ko defee da nga yaaxal wa waaye léegi su sign board nekkut fa nag
0: soo bàyyi sa xel
1: waaw
0: soo jógee kiw sel
1: waaw
0: di dem upward westfield soo demee ba jeexal ministre Diop yaa ngi fa gis benn sign board
1: ok
0: xam nga foofu noonu defal nañ ne sign board bi rek temporaire ba goxut la lim indiqué te foofu dafa war ñoo bàyyi peinture bi mu xoosu yaxawul de damul mu fa ba liñ fa waroon def mooy noo entry for commercial véhicule because foofu commercial véhicule bi lañ aye
1: ok waaw dañ ko war a bindal
0: so dañ waroon a def ci sign board bi noo entry for commercial véhicule boo waaye commercial bi rek inclure ka van taxi
1: waaw yoo xam ne commercial la waa loolu
0: waaw waaw service parce que des everything